Wasiving umshintsho umuntu imali kodwa mina ngazabantu abakhonzeko. Yaveli ngumshintsho umuzwa kuluma nabantu ngathi solokhethembeyo. Gijima inda